nguur gi donon na guru yalla bu nga xamni foko nat rek passé na fu kérok bi mu ñëwé fas yéene dem ci Cheikh Hadji Malick jëlifu tariqa bi djégu bu nek dafa and ak bayit djégu bu nek dafa and ak bayit ba bu muy ag waaw ba bu muy ag bayit yoyu ci tekki rek néna baré na ñu rot ñu jëk rot ñi mujj rot gën leen mandi kérok bi mu togalé Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu kérok joju ay malaka ñew nu sédé bi mu koy jox werdi wi diko lidiasal diko defal lepp néna mu tok bu kanam dal di xol kaw mom Cheikh Hadji Abdoulaye Sow mu ngi may dégg néna Malick niko Abdoulaye lan la mu niko waaw malaka yi dem ci mu niko gis nga leen mu niko am niko genn na ci yow dawono def mom Cheikh Hadji Malick lepp li nga xamni ku mu yoni doko defar muy mirage muy lu mën don Abdoulaye ma Hadji Abdoulaye Sow la yoni amna ben jamono ben fami ba nga xamni am mirage héritage bu lejj ku mu yoni rek doko defar ku mu yoni doko defar mu woluko mu ñew mu niko Abdoulaye demal barap sangam nga defaral ma ci bi héritage bi nga defaral ma ndono bi mirage bi bi mu demé Cheikh Hadji Malick julli tisubar selmal ni Hadji Abdoulaye Sow ñu ni ñewugul de gañi di wokanté nan ah dafa yaakar ni ñun lu mu mënu défar mo mëna ko défar ñu julli takusan mu selmal ana Hadji Abdoulaye Sow ñu ni ñewugul mu julli timis laté ko ñu ni ñewugul mu ni du julle geey Allah de billahi wallahi man Cheikh Hadji Malick dal ma fekk fi mu julli gey salo ni ana Hadji Abdoulaye muniko magi si munika fam la yoni won namu def muniko borom ñoom ngi ni de and ak man neena ñokay waxal set bop jog taxaw ni ko si ñi fi daan yoni yeb fa tabarakallah way ki defar na lu ñep paka jogul jasi jogul yat jogul ñu ngi sante diko sante mu daw na def mom gor gui sama ñaari wayjur yu gor kenn ki jarbatam la su len mase jox turu yalla ni len garder len ko ba waxtu wo jot ngeen ki ñom dañu sawaron dañu su gudde dañ ci am mos sun ci mosé suñu xeye nuy ko muni la ilaha illallah waxon na len bu len ko lal mu wallahi so dun don barkelu rek dun ci don barkelu rek muy hajdut fal haji amad saw amad sek fal yoni ne sama wayjur mu dem am xar bobu tabaski bayyi ñew mu am xar yone ko sama yaay ci bir kër gi sama yaay def ko ci ngeddi ñu xey rek xar mu dem ñu sacc ko sama yaay ñew ci awam mam aw djou paté niko sama papa méré nako mu niko saw lu xew mu niko ku fi ñew mu ñaanal ko bu mu dess man sama xar jël nañ ko ñaanaluma koku ni ko fi lay tok ci buntu jakk ji xark bu mu ñew ndax su ñewé fajar jakk ji suñu julé wasifa fofu la tok di yor ba 10h mu sogu genn ci ndak lu rafet la waaw ak kër sogu du leen jakk rek da fay xol ci suuf ñew fekk aw ni ko saw sa dom de méré na la mu ni ko kan mu ni ko ami mu ni ko lan la def mu ni ko neena xaram tacc non ko wax na nga ñaanal ko nga bañ mu ni ko la ilaha illallah yegumako dal di ñew tok ci buntu jakk ji and ak mam aw fi mu tok la def lu muy def waje ngab xarm ñew dug ni waaw dama ko gis rek mu taxawal rek awaniko dedet mu niko aw la ilaha illallah aw teyel bayiku mom mu indi xaram mu wax fu mu ko jele mu ni tek waji ni waaw dama ko gis rek muy lanqaf fi ñuy lati nante xara ak yoyu motax mu indi ko gor gui deglu ko pari ne ko jeri jef yobul mak ci plasam testament yobul mak ci plasam waji waxu ba ci ruquba ci fu muy jele won xarma muy yew ko fa delu ci mun ko di li mo ko ngor sama yaay joge marché mun ko lajal ami ndax merena ma legi mun ko am bat pa dal na mere mun ko bala ngay mere dugal sa ngedd xar mu dem fek fa commencer tatchu di fodire ak yenen yi nga xamni rijalu min rijalillah gurru ci gurru yalla yi su la waxone ay ngeunk yi andalon mom di noble dekk ci dagana
di kilifa yi nga xamni entourage ko su saxate rek ñu dom